0: bi biara oyo nyame
1: medase
0: ababa beyi
1: my god
0: ni na mo
1: Jesus
0: ya ti di bravo
1: amen.